0: Kabur ngiya nga ngali nga jago. The land, ngayang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayang burgaya nga banjelaka. And pretty butterflies, nyimbur ngiya nga bugur ngaya nga jalamba yawar ngiya nga apakumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugur be, good thing.
1: You're tuned to Bay FM 99.9.